Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon ni na Tito at Tita. Type na type ni na Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

Patitin na gabit pinasinag. Panik na sikat na ang Pilipinas. Kapisa di patisgarin. Mas malupit di pasisiin. Dagat at pagdumaaarok. Bawat nalat sa kaitong paso.

0: Layo pa, bossing. Bossing atras pa, kaya pa.
1: Ay. Abante na lang, abante. Ayan, abante, sige. Abante pa, ayan. Abante lang,
2: saan abante. Man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music.
3: Walang iwan

Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon nina Tito at Tita. Type na type nina Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: Ayo pak, bosing. Bosing nga terus pak, kaya pak.
1: Ay, abante na lang, abante. Ayan, abante, sige, abante pa, ayan.
2: Saan man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music. Walang iwan.

0: Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon nina Tito at Tita. Type na type nina Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.
1: The City of Winnipeg is reminding you to play safe around water this summer. Always wear a life jacket when in a boat, canoe, or kayak. Small children and anyone not good at swimming should wear a life jacket when near water.
2: Naghahanap ka ba ng sasakyang sakto sa inyong budget na hindi masasakripisyo ang quality? Halika sa Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal. Kami ang may best pricing sa Winnipeg, walang gimmick, hindi ka magugulat, makukuha ang gusto mong sasakyan sa presyong maibigan. Ito man ay isang rugged truck, hybrid Jeep Cherokees, o ang all-new Dodge Charger. Nasa Eastern Chrysler lahat. Puntahan kami in person ang aming website at magmanehang masaya pa uwi. Eastern Chrysler, naghihintay ang unbeatable deal para sa'yo.

Loko ka baluo, kanusa ka makontento. Bihati ko tanang gusto, kulang pa ba sa imo? Ito sa kong mataong, kanusa ko na makakaw.

jou nog storia kei, yeah. Kalaske glauwei day, yeah, yeah. Dugira ka ayo kong ipulag pa mina sa inyong istorya. Di lang ko kasaba kay dili ko gusto

Yeah, kalago di masukon. Huwag ka pa nalipod. Ako na lang ang mutalikod. Di maagwantagin ang kalisod. Sa pampanguntak ko na magitoklod.

0: Banting atras pa. Kaya pa.
1: Ay. Abante na lang. Abante. Ayan. Abante. Sige. Abante pa. Ayan.
2: Saan man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music. Walang iwanan, ha!

Brad! Nandiyan ka pala. Oh, saan ka pumunta? Huwag kang magmamadali.

Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon nina Tito at Tita. Type na type nina Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: Ipagbunyagi ang lahing Pinoy saan man sa mundo. Tunog Pinoy, pang Sabado.
1: Mula 10 to 2 ang ating Tunog Pinoy pag-Sabado. Welcome po if you just tuned in. Nako, ating very, very special day na Saturday. Today is August 22nd and nagpo-broadcast live. Mula syempre dito narinig yun yung background. Dito po sa may Manitoba, Filipinos. Pinoy at Pawang, mga awiting Pinoy lamang po ang nasa ating 92.7 FM CKJS Tunog Pinoy pang Sabado. If you've just tuned in, welcome po, welcome. Oras naman kasi para tayo makapakinig ng mga balita natin, news mula sa ating inang bayan sa Pilipinas. Narito na po.
2: Hanggang gutter na baha ang sumalubong sa ilang motorista sa elliptical road. Abot tuhod naman ang baha sa EDSA Balintawak. Ngayon din sa ilang bahagi ng boundary ng Caloocan at Maynila kung saan nagbangka na ang ilang residente.
3: Nakataas na ang heavy rainfall warning sa ilang lugar at red warning naman sa Metro Manila, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Cavite at ilang bahagi ng Batangas at Occidental Mindoro. Iraasahan ang matitinding pagbaha sa mga flood-prone areas.
2: Orange warning level naman sa Pangasinan at iba pang bahagi ng Occidental Mindoro, Batangas, Laguna at Nueva Ecija. Yellow warning level sa Quezon at ibang bahagi ng Batangas.
3: Batay po sa heavy rainfall outlook ng PAGASA, posible rin ang malalakas na ulan bukas sa Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga.
2: Gayun din sa Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro.
3: Maulang hapon po. Sabado o sarado po sa trapiko ang isang tulay sa Tarlac City matapos bumagsak ang isang bahagi nito sa gitna ng matinding ulan at ragasan ng Tarlac River.
2: Sa Pangasinan, 7 lugar na ang nagdeklara ng state of calamity kasunod ng mga pag-ulan. Ang latest sa Norte sa live na pagtuto ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy.
4: Pia Ivan, ayon sa Tarlac PDRRMO, bandang alas 7 paraw kagabi nang mapansin nila itong bahagyang pagbaba ng portion ng Aquino Bridge. Kaya naman agad na nagsagawa ng assessment ang lokal na pamahalaan. Hanggang sa nitong alas 9 ng gabi ay tuluyan na itong isinara sa mga motorista dahil lubha na itong delikado na daanan hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang tulay makalipas lang ang ilang oras. Habang maulan at malakas ang agos ng Tarlac River, bago maghating gabi, biglang bumaklas at bumagsak ang bahagi ng Aquino Bridge. Isinara sa trapiko ang tulay. Inabisuhan ng mga otoridad ang mga motorista na humanap ng alternatibong ruta. Ngayong tanghali, nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa nasirang tulay na 1980 itinayo at may habang 60 metro.
5: Ang unang gagawin natin, kailangan natin gawin passable itong bridge nito kasi critical to para sa mga kababayan natin doon. Kababayan natin dito. Ang problema, hindi tayo makakatrabaho hanggang ganito ka laki yung ilog. So once na humupa na yung ilog, magsisimula na tayo.
4: Bukod sa Aquino Bridge, nakitaan ng ilang bitak sa konkreto at sinkhole sa bahagi ng barangay Kutkut. Sa Dagupan City, ilang barangay ang binahana naman. Kaya problemado ang mga tricycle driver gaya ni Jaime sa barangay Mayombo.
6: Nga, nung oras na wala pong binamano. Alam niyo naman itong baha, kaya mahirap talaga ang pasada niyo.
4: Sa Calasiao, Pangasinan, ang mga humuhupa ng baha muling tumaas dahil sa walang tigil na ulan. Gaya sa barangay Talibao, kung saan halos baywang na raw ang tubig sa ilang sitio. Si Nanay Josie, muling itinaas ang mga gamit sa bahay.
7: Tataas na naman kasi balita namin magbabawas na naman yung dam. Eh dito ang bagsak. Kaya yun, kaya nga natatakot na kami.
4: Sa tala ng Calasiao MDRRMO, nasa 8.2 feet above critical level ang Marusay River. Pinaghahanda na para sa posibleng paglikas ang mga maaapektuhang residente.
8: So, pinabantayan pa rin po natin ang barangay Talibao, Lungos, Lumbang, portion of Lasik at saka portion of Mancop. Dahil itong mga barangays na ito po ay yung mga naitala natin na nagkaroon ng pinakamataas na level ng tubig na baha.
4: Nagmistulang ilog naman ang kalsadang ito sa barangay Bungalon sa Labrador, Pangasinan dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Hirap tuloy makadaan ang mga sasakyan. Binahari ng ilang lugar sa bayan ng Aguilar. Nagpatupad ng preemptive evacuation ang otoridad. Nag-install din ng lifeline rope sa mga binahang barangay roads upang may makapitan ang mga tumatawid na residente kung sakaling rumagasa ang tubig. Patuloy rin ang rescue operation sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa bayan ng Agno. 7 lugar na sa Pangasinan ang nagdeklara ng state of calamity. Dumagdag ang mga bayan ng Infanta at Lingayen. Nasa blue alert naman ang Pangasinan PDRRMO at nananatiling nakabantay sa mga flooded at landslide prone areas sa probinsya.
9: For the flooded areas, mayroon pa po tayong 8 na mga barangay and mayroon ding mga nire-report na receding. Ito ay nasa 57 naman na mga barangay.
4: Sa Bontoc Mountain Province, hindi madaanan ang bahagi ng Baguio Bontoc Road dahil sa pagguho ng mga tipak ng bato bunsod ng pag-uulan. Mahigit 1,000 barangay sa Cordillera ang may posibilidad na makaranas ng baha at landslide. Base sa 72-hour forecast ng Mines and Geosciences Bureau, kaya nananatiling nakataas sa Blue Alert ang Emergency Operation Center ng RDRRMC Cordillera. Ayon sa PAGASA, may chance ang makaranas ng pag-ulan sa Benguet at Baguio City.
10: Ang forecast kasi ng PAGASA ngayong araw hanggang bukas, 100-200 millimeters. Parang kasi na orange color yun. Maaring humina pero may ulan pa rin tayo inaasahan.
4: Pia Ivan, maulan pa rin ang panahon dito sa Barangay Kutkut dito sa Tarlac City. At patuloy din ang malakas na pagragasa nitong Tarlac River. Kaya naman, full force at nakatutok ngayon ang city at provincial offices para sa posible pang epekto nitong tuloy-tuloy na pag-ulan. At sa pag-subaybay din natin kanina sa daloy ng trapiko dito sa kanilang lugar, ay wala naman tayong napansin na heavy traffic bagamat isinara itong Aquino Bridge at portions nitong kalsada para magbigay daan sa mga heavy equipment na magtatambak dito sa natiskubre na sink. At sa ngayon ay under observation at nilagyan na rin ng barikada ang 10 metro na bahagi ng daanan sa di kalayuan lang nitong tulay na kung saan may nakitang cracks at sira ng lumitaw itong sinasabi natin na sinkhole. Pia Ivan.
2: Ingat, maraming salamat. Sandy Salvacio ng GMA Regional TV.

0: Sa mga kinaroon po, make sure na itong ating tunog po na ipagsabado inyong background. Hopefully everybody's having some fun and laughter. Alam naman natin ano, itong ating mga nalalabing araw ng mga masasayang panahon. Yung mga favorable conditions. Siga nga. Lalong-lalo na. Like today, my gosh, ang ganda. 28 degrees sa pinakamataas with a humidex 36 tayo. A mix of sun and cloud maghapon with partly cloudy skies naman mamayang gabi at low ng 15. Bukas din, it's gonna be special, 29 with the humidex 35. Mga summer conditions. You know what po, hanggang sa susunod pang linggo, sa totoo lang, hanggang Friday pa next week, which is already September 4, 29 pa daw ang pinakamataas. So there you go, mga mid to high 20s pa naman tayo sa mga susunod na linggo. So enjoy every minute of it. Alam mo, sino nag-enjoy ngayon? Itong kasikatan ni Alex Ayala sa Enjoy ang Mga Pinoy. Lalong-lalo na itong parang siya yung nagiging bagong Manny Pacquiao, ano, pagdating sa international scene. Dinumog ng fans yung ensayo ng Pinay tennis player na si Alex Ayala bago ang main draw ng US Open. Mainit naman pinag-uusapan din ng mga netizens itong pagtatagpo ni Ayala at ang Philam NBA champ na si Jordan Clarkson. Si TJ Manoto ka may report.
1: Kasamang Czech player na si Karolina Pliskova, inensayo ni Pinay tennis ace Alex Ayala ang kanyang serve, service returns at baseline rallies. Matapos ang isang oras na practice, pinaunlakan muli ni Alex ang kanyang fans at umiiman ng mga autograph. Sunod sa schedule ni Ayala ang guesting sa live podcast recording ni tennis legend Andy Roddick sa gitna mismo ng grounds ng Billie Jean King National Tennis Center. Tinanong si Ayala kung paano niya pinoproseso ang mabilis na pag-akat niya sa mundo ng tennis, lalo't wala pang Pinoy na nakagawa nito.
2: I think one thing is that my commitment to tennis and the work ethic that I've been having since I was young, it just keeps my feet on the ground because I guess it's within the nature of a competitor and an athlete to keep wanting to improve.
1: Pinuri naman ni Roddick ang mahirap na daang tinahak ni Ayala para daigin ang ilan sa pinakamagagaling sa women's tennis at makuha ang unang WTA 500 title sa Washington, D.C. Sa huli, pambihirang pagpugay ang binigay ni Roddick kay Ayala nang ikumpara niya ang Pinay sa Broadway star na si Lin-Manuel Miranda.
3: One, you're both better people than you are at your job. So that's one. And two, you've created a movement. You're still humble about it and you're still all about the work. I'm a massive fan. We're a massive fan of the show. I know they're a massive fan.
1: Samantala, opisyal na itinampok si Ayala sa digital cover ng tanyag na American Sports Magazine. Hinirang ng Sports Illustrated si Ayala bilang tennis's next great superstar. Tampok din si Ayala sa exclusive feature ng Forbes Magazine na tinalakay ang mabilis na pag-angat ng Pinay tennis star at ang pagpapalawak ng kanyang off-court empire. Sa pambihirang pagkakataon naman, nakita sa New York sina Alex Ayala at Philam NBA champion Jordan Clarkson. Nag-post din si Clarkson sa kanyang Instagram ng larawan nilang dalawa na may caption na "Keep being special, twin. Good luck, kill it." Sinagot naman ito ni Ayala ng "Coming from you, the best." Makalaban ni Ayala sa first round ang Amerikanang si Mary Stoyana na rank 122. TJ Manotok, ABS-CBN News, Flushing Meadows, New York.

0: Chester and Donna po.
1: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
0: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
1: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
0: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
1: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
2: Good Morning Philippines!
0: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
3: Don't miss the grand opening of Winnipeg's newest and hottest sports bar, River City Sports Bar and Event Center, August 29th. Featuring musical guests The Beast starting at 8, with tons of free parking. River City Sports Bar and Event Center, 1395 Ellis Avenue.
4: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
5: Sponsored by Archangel Fireworks.
4: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at CKJS.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
5: Sponsored by Archangel Fireworks. Celebrate your events with friends and family with their wide selection of fireworks at 2245 McGilvery between Sobeys and Costco.
4: Presented by 92.7 FM CKJS.
1: Pag Sabado, heaven ako.
6: Wow!
1: Tunog Pinoy pang Sabado, type ko to.
7: Don't worry po, we're gonna go back sa ating mga awiting Pinoy. OPMs marinig dito dahil naman every Saturday, actually every day, maliban na pag Sunday, wala na tayong mga shows pag Sunday, ang pang Pinoy dito sa 92.7 FM CKJS at HD1 Radio. Alam niyo po, talaga naman, yung ating pagiging proud to be Pinoy, we're really, really on that every day dito sa ating 92.7 FM CKJS. Over 50 years na, sa totoo lang. This is gonna be my 26 years na po. 26 na taon na si Chester Pangan sa radyo. So, this is an amazing time. Actually, 25 pa lang pala. So, next year pa yung 26. So, anyway, masyado akong pinatanda yung sarili ko. So, bagay, ganun na nga rin yun. Ngayon naman, makinig pa tayo ng mga balita from the Philippines. Narito po mga balita sa Pilipinas.
8: Kapamilya, matindi ang epekto ng hagupit ng habagat. May nasirang tulay, mga pagbuho, inanod na bahay at pinataob na bangka. Nakatutok ang ABS-CBN News sa mga lugar na napuruhan at lubog na naman sa baha. Tututukan din natin ang lagay ng panahon at trapiko ngayong maulang weekend. Hindi pa nakakaahon sa hambalos ng nagdaang habagat, lubog na naman ang malaking bahagi ng Bulacan, bunsod ng malakas na pag-ulan sa magdamag. Maging sa Metro Manila, malailog ang sitwasyon sa ilang lugar sa lalim ng baha. At live mula Barangay Santo Domingo sa Quezon City, si Liza Aquino. Liza? Yes, marami pa bang lubog sa baha sa lungsod ngayon?
9: Jen, sa ngayon ay malaking bahagi pa po ng Quezon City ang lubog sa baha. Partikular dito, no, ang Barangay Sena sa Quezon City kung saan lagpas tao o katumbas ng lagpas 60 inches ang baha sa lugar. Ngayon, Jen, medyo kailangan ko lang sumigaw. Narinig na po natin dito sa lugar ang malakas sa tulog at malakas sa ulan. Dito sa Barangay Santo Domingo naman sa Quezon City, nandito ako ngayon. At tama yung nabanggit mo, no, nagmistulang ilog ang malaking bahagi po ngayon itong Santo Domingo Avenue ng Barangay Santo Domingo. Kanina nga, hindi na nakakapasok dito ang ilan sa mga maliliit na sasakyan. Maging yung mga malalaking sasakyan, nakikita namin kanina dito, sinusubukang dumaan pero hindi na talaga kaya sa mga orsa ito dahil umaabot pa ng chest deep o 45 inches ang baha dito sa nabanggit pong barangay. Pero meron namang ilang mga residente ang nagpapairam ng kanilang mga bangka para makatawid ang ilan sa mga motorista at ilan sa mga residente dito sa lugar. Pero Zen, perwisyo at pahirapan muli ang sitwasyon kasunod nga ng pagbaha dito sa Quezon City. Nakausap nga natin kanina ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nasa halos 50 pulgada o lampas bewang ang tubig sa iba pang mga barangay dito sa lungsod. Kabilang ang Apolonio Samson, ang Barangay Damayan, Tandang Sora, Barangay Talayan at iba pang lugar. Kaninang alas 12 ng tanghali, nagsagawa na rin agad ng rescue operation ang mga opisyal ng Barangay Katipunan sa Quezon City pa rin po ito, no? At kinailangan ng gumamit din ng bangka sa nasabing lugar para lang maisakay ang mga naipit na po na stranded na mga residente sa lugar. Ayon sa QCDRMO, nakadagdag sa pagbaha sa nasabing barangay ang pagtaas din ng level ng tubig sa May San Juan River. Marami rin mga motorista ang naipit dahil sa mataas sa baha. Sa bahagi naman po yan, ang Araneta Avenue at E. Rodriguez, maging dito sa May Aurora Boulevard. Dakong alas 2 ng hapon na mag-ikot din kami doon sa lugar, nakita natin ang mga gutter deep na pagbaha dito sa May Aurora Boulevard. At parehong oras din po noon, Zen, ay umabot na sa spilling level na 80.50 meters ang Lamesa Dam. Kaya agad na ding nagsagawa ng evacuation ng lokal na pamahalaan sa mga barangay na nakapalibot doon.
6: Right now, kasi nasa spilling level ang Lamesa Dam. So, nagpipreemptive evacuation na kami sa mga barangays na will be affected on the spilling level. Which is medyo marami sila, kaya nag-a-advise sa kami ng preemptive evacuation. So, 2 p.m., we have 7 evacuation centers for 5 barangays. 262 families, totaling to 675 individuals. That's Barangay Santa Cruz, Balingasi, Bagong Silangan, Rojas, and Pinagkaisahan.
9: Gawa na rin ang forced evacuation ng lokal na pamahalaan dakong alas 3 ng hapon sa 15 barangay dito sa Quezon City dahil maraming residente ang hindi agad lumikas sa kanilang mga bahay. Binahari na, Zen, tapit naman tayo sa nagisikwasyon sa Las Piñas ngayong araw, binahari ang Zapote Junction sa nasabing lungsod kaninang umaga, kaya bumagal ang pusad ng trapiko sa lugar, pero dakong alas 12:30 ay humupa na rin ang baha at possible na ang nabanggit na kalsada. Samantala, tawid naman tayo sa Bulacan. Nalubog din sa baha ngayon ang ilang mga barangay sa Marilao at Meycauayan dahil sa pag-apaw ng Marilao River dahil din sa malakas sa pag-ulan magdamag. Nananatili namang lubog sa baha ang ilang mga lugar sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos. Nagsagawa na rin sila ng preemptive evacuation Biyernes ng gabi.
10: Kung nasa Kalumpit, low-lying areas natin kasi hindi na kaninang umaga yon na kandak natin yung preemptive kahapon pa doon. So nasa 5,600 yon individuals. Ang ano ngayon ay nasa 5,600 individuals yon. Yung ngayon dito sa Marilao, ongoing pa ang operation ng pag-preemptive, nasa about 300 plus, wala pang official number, pero initial report nasa more than 300 na eh. So ngayon naapektuhan tayo, no, maliban dun sa regular natin na low-lying areas, tong Kalumpit, Hagonoy, Bulacan, Malolos, ay naapektuhan din naman ng higit na galing yung tubig galing sa mountain ranges natin, etong Marilao River.
9: Then, tawid naman tayo sa sitwasyon sa Marikina. Nakataas na sa second alarm itong Marikina River. So, obvious na rin po natin sa mga residente doon. Maganda na para sa possible evacuation, especially doon sa mga residente na nakatira doon sa nabanggit kong ilog. Balik tayo ngayon dito sa Quezon City. Ang dami nangyayari ngayong araw talaga, Zen, ano? Pero balik tayo dito sa May Barangay Santo Domingo. Pumunta na rin dito ngayon ang ilang sa mga tauhan ng Quezon City chapter ng Red Cross, Philippine Red Cross, para tumulong kasi may ilang mga residente ang stranded ngayon dito sa Barangay Santo Domingo. At yan ang pinakuling sitwasyon dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan sa studio.
11: Oo. Liza, no? So kitang-kita natin, nasa likuran mo, parang wala nang nagawa yung mga residente dyan. Iniwan na lang yung sasakyan. At mukhang tumataas pa ba yung tubig baha? Ang tanong ngayon kasi kung saan pwedeng dumaan yung mga nakatira dyan sa Santo Domingo.
9: Jen, sa kayo, kung taga Santo Domingo ka, wala ka naman masyadong madadaanan talaga dito eh. No? Talagang lubog na sa baha ang malaking bahagi ng barangay. Kaya talagang evacuation na, forced evacuation na ang kailangan gawin. Although kanina, nung papunta kami dito sa lugar, but that was around 4 p.m., 3 p.m. So, Jen, eh, no? Hindi pa namin naranasan yung ganitong kalakas sa buhos ng ulan kanina. At nakakadaan kami dito sa bahagi ng Biak na Bato. May ibang areas ng Banawe ang pwede nilang daanan na medyo gutter deep. Pero yung malaking bahagi ng Enes Amurato, ito po yung karating na kalsada dito sa lugar, eh medyo lubog na rin talaga sa baha. So talagang forced evacuation na dito. Pero kung kayo naman po ay nakatira sa ibang bahagi ng Quezon City, ang Quezon Avenue, dinaanan namin kanina, wala pa namang pagbaha sa malaking bahagi noon. Pero syempre, iiwasan na po natin ang Araneta Avenue sa mga oras ito. So Quezon City, Quezon Avenue, papunta ng EDSA, kanina ay walang pagbaha. Pero ngayon, sir, kasi tuloy-tuloy yung pag-ulan. So magbabago na naman itong update na ito na binibigay po natin sa ating mga kapamilya. So talagang buti tinatanong mo yan. Imbitahan ko na rin mga kapamilya po natin, tutok lang lagi sa regular updates sa GPS-CBN News hanggat ganito pa po ang panahon sa Metro Manila.
11: So hindi ko rin sure kung nakakuha na kayo, nabigyan na ba kayo ng update mula sa NDRRMC o yung sa QC sa LGU. Kung may bilang sila, kung ilan ang apektado o kailangang lumikas o nakalikas na dahil dito sa mga pagbaha.
9: Kaninang as of 2 p.m., meron tayo mga around 625 ito na families, ano? Pero ngayon, sumipa na sa 825 ang bilang ng mga pamilya, 2,500 individuals na po yan as of 5 p.m. Yun ang latest bilang po nila ng mga evacuees natin dito sa Quezon City. Pero uulitin natin itong panahon na ito, posibleng sumipa pa ulit ang bilang ng mga presidente apektado nitong sunod-sunod ang malakas na pag-ulan dito sa Lungsod Zen.
11: At panghuli na lang, Liza, bago kita pakawalan, ano, ito bang mga rescue operation na ito ay ongoing yung nakikita natin sa video?
9: Oo, grabe, ongoing ito ngayon dito sa Barangay Santo Domingo. Nabanggit ko nga kanina, dalawang bangka ng Philippine Red Cross ang nakikita po natin. Diyan, sisilipin ko sa likod ngayon, meron pa nga mga ambulansa doon sa kabilang side ng Santo Domingo. Ibig sabihin po yan, may mga medical teams, rescue teams, may mga bangka. Ang patuloy pa rin po nagsusundo ng ilan sa mga residente dito sa lugar Zen at maging sa ibang mga lugar pa dito sa Quezon City.
11: Okay, mag-ingat kayo. Bawal magkasakit ha. Maraming salamat, Liza Aquino.

Kaya yung nakikinig sa ating tunog pa rin pag-Sabado. Kasama pa rin po ako, Chester Pangano. Beautiful, beautiful Saturday, you know. My gosh, napaganda. Mix of sun and cloud tide today with a high of 28. Ang humidex natin, 36. Ah! Aganda, partly cloudy. Fog patches developing near midnight tonight. Low naman ng 15. Patuloy magandang araw natin tomorrow. Sunday, mainly sunny. Meron tayong 29 sa pinakamataas. Humidex natin, 35. With showers now tomorrow night, low ng 15. Speaking of magandang mga panahon, sa ibang mga lugar, parang hindi eh. Alam mo, mga natural causes, no? Na talagang medyo catastrophic. Alam niyo po, buling pinagpatuloy, ito just international news tayo, no? Pinagpatuloy ng Nepal at saka China itong rescue operations sa mga lugar na nianig ng matinding pagbaha sa rehiyon ng Himalayas noong Biyernes. Matapos marating ng isang Chinese rescue team ang kontrobersyal na Girong Border Crossing Complex. Dito sa kauna-unahang pagkakataon mula na mangyaring trahedya, nakapasok ang mga otoridad sa nawasak na pasilidad sa hangganan kung saan inilarawan nila ang lugar na wala nang natira kundi purong guho. Kahit nga sa social media, nakita ko na parang daw pelikula. Hindi ka makapaniwala na ganun ang nangyari. Grabe po. Nagugat ang malagim na catastrophe dito sa naging pagguho po ng isang malaking glacier ng Miyerkules na nagpakawala ng napakalakas ng agos ng mga bato, yelo, putik, debris, ba't iba sa mga sistema ng ilog sa Bulubundukin. Pumalo na sa hindi bababa sa 579 na kataong kompirmadong nasuwi sa Nepal dahil sa rumaragasan na baha. Habang 7 naman ang naitalang pumalo sa rehiyon ng Tibet sa China. Patuloy ang pagsusumikap ng mga rescue personnel mula sa dalawang bansa na mahanap ang daang-daang katao na nananatiling nawawala sa gitna ng makapal na putik at nawasak ng mga infrastruktura. Sa ibang mga balita pa rin naman international, gugunitain ni U.S. President Donald Trump ang 25th taon ng September 11 terror attacks sa pamamagitan ng pagbisita sa Ground Zero. Si Trump, na native ng New York, ay hindi dadalo sa seremonya na gaganapin sa World Trade Center at sa halip ay si Vice President J.D. Vance ang pupunta doon. Hindi naman na niya ugali ang magbigay ng anumang pahayag o talumpati sa nasabing okasyon. Asahan din naman daw na dadalaw din naman ang U.S. President sa National September 11 Memorial and Museum. Pagkatapos ito ay magtutungo si Trump sa Pentagon, isa sa mga lugar na tinarget ng mga terorista din naman noong September 11. Later on, we got more news at mga siyempre iba't ibang mausapin pa. No? Mga updates po sa mga nangyari sa buong mundo, siyempre, dito lang sa ating tunog Pinoy pang Sabado. In the meantime, balikan pa natin ang ating mga awiting Pinoy. Narito pa.

0: matutong lumangoy ay isang mahalagang life skill. Ang City of Winnipeg ay nag-aalok ng water safety education in English and French para sa mga bata mula 6 na buwan. Available ang fee subsidy program para sa mga qualified applicants. Bisitahin ang city program sa winnipeg.ca/leisureguide.
1: Hello, this is Dr. J. Buenafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buenafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
2: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa Buenafe Clinic.
3: Mga balita, impormasyon, at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.

0: Don't miss the grand opening of Winnipeg's newest and hottest sports bar, River City Sports Bar and Event Center, August 29th. Featuring musical guests The Beast starting at 8, with tons of free parking. River City Sports Bar and Event Center, 1395 Ellis Avenue.
1: Sa tagal mo nang nagmamaneho ng Corolla, naalala mo pa ba nung ganito yung pinapatugtog mo? Pero ngayon, ganito na yung playlist mo. The Toyota Corolla. Reliability mula noon hanggang ngayon. It's time to Toyota. Lease a 2026 Corolla L, now in stock from just $75 weekly for 60 months at 5.89% with $32.99 down. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center, and presented by 92.7 FM CKJS.
3: Kayo'y nakikinig sa Tunog Pinoy pang Sabado. Pinoy na Pinoy to!
4: Tutok lang sa ating Tunog Pinoy pang Sabado at syempre sa mga awiting Pinoy na pinaplay natin po. Mula 10 a.m. to 2 p.m., please tell everybody na meron tayong mga shows na pampinoy kahit nga po pag Saturday kagaya nito. Di ba? Narinig ang boses ni Chester Pangan. Thank you for tuning in. I got a lot more news to play kaya naman medyo ops na muna ako at bigyan daan natin ang mga balita mula Pilipinas.
5: Natagpuan na ang labi ng dalawang batang Aita na naiulat na nawawala matapos tumaob ang kanilang bangka sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales noong kasagsagan ng ulan noong Huwebes. Ayon sa Zambales Police, na-recover ang mga bangkay ng mga batang lalaki at babae na lumulutang sa lawa. Dahil dito umakyat na sa 8 ang bilang ng mga namatay sa insidente habang may 4 na nakaligtas. Dinala na ang kanilang mga labi sa barangay Buhawen proper habang patuloy pang pinaghahanap ang buntis na katutubo.
6: Nasagip ang 7 sakay ng bangkang hinambalos ng malalaking alon sa dagat sa Eastern Samar. Higit 3 oras na nagpalutang-lutang sa dagat ang bangka. Sakay ang 7 magkakaanak kabilang ang 2 bata. Biyernes naglayag ang bangka galing mainland Giwan patungong Homonhon Island. Pero habang bumibiyahe, nagkaproblema ang makina ng bangka matapos hambalusin ng alon. Napadpad ito sa may Osokab Reef kung saan nakahingi na ng saklolo ang mga ito. Nasagip sila ng Philippine Coast Guard Southeastern Samar at mga taga MDRRMO Giwan. Nasa ligtas at maayos na kalagayan na ang mga sangkay ng bangka. Sunod na isasalang ng prosekusyon sa 9 na linggo ng impeachment trial ang mismong defense counsel at tagapagsalita ng kanilang kampo na si Attorney Michael Poa. Suportado naman ng AFP ang pagtestigo ng ilang opisyal ng militar kaugnay ng pagbusisi sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
7: Matapos ang testimonya na hostile witness na si Lemuel Ortonio mula sa Office of the Vice President, susunod namang tetestigo ang 2 opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay pa rin ito ng umano'y maling paggamit ng 112 million pesos confidential funds ng DepEd. Sasalang bilang testigo sa impeachment trial, sina Colonel Manaros Bransing II at Colonel Magtanggol Panopio. Hindi na isama si retired Major General Adonis Bahaw dahil bigong mahanap ang kanyang address at maisilbi ang subpoena.
8: Ang AFP, we've been assuring the Filipino public na kung ano man po ang maitutulong ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we are very cooperative and we are very supportive of that. So dati na pong humarap itong 3 opisyal na ito and we are going to allow them and of course support them in performing their mandate to shed light to these questions.
7: Nakatakda rin iharap ng prosecution bilang hostile witness si Attorney Michael Poa na isa ring defense counsel at kanilaging tagapagsalita.
9: Si Attorney Michael po was the assistant chief of staff sa Department of Education. So mahalaga ang kanyang role at mahalagang matanong siya kung ano yung naging role niya dun sa paggamit at paggasto nitong confidential fund na nakalaan para sa Department of Education.
7: Inaasahan ng prosecution na ang magiging testimonya ni POWA ay kahalintulad ng mga sinabi niya sa Kamara noong 2024 at hindi lilihis sa mga nauna niyang pahayag. Hininga ng ABS-CBN News ng komento si POWA pero hindi pa siya sumagot ngayon. Ayon sa prosecution, sa ngayon ay hindi pa nila nakikita ang pangangailangan na tumestigo si Colonel Raymond Dante La Chica. Pero posibleng mabago pa ito.
9: Hindi sirado ang aming isipan na ipresenta si Colonel La Chica. Kung naniniwala kami na meron pang kakulangan o kinakailangan pang madagdagan ng evidentiary value or pwedeng sumuporta doon sa aming allegations, bakit hindi? In fact, nakalista rin siya.
7: Pero tingin ng legal expert, mabigat ang mga testimonya kaugnay ng confidential funds.
10: Legally, insofar as pinag-uusapan natin kung nagkaroon ba ng pagwawaldas ng confidential funds, parang dehado na yung kampo nila ni VP Sara. Naipakita na kasi yung mga acknowledgement receipts na hindi tama yung pinagpupuntahan ng confidential funds base doon sa joint circular.
7: Sa Martes, magpapatuloy ang trial dahil holiday sa Lunes. Jervis Manahan, ABS-CBN News.

0: You gotta stand by for more music sa ating mga awiting Pinoy pa rin. Tunog Pinoy pang Sabado to eh. So syempre punong-puno tayo niyan. Pero abin o showbiz muna, tuloy-tuloy itong pag-alagwa ng kapamilya star sa international arena. Wagi daw si Angelica Panganiban sa gayon din ang serye nitong It's Okay to Not Be Okay at pelikulang Call Me Mother ni Vice Ganda sa Content Asia Awards 2026. Dinubog naman ang Nation's girl group na Beanie sa kanilang Toronto tour. Si MJ Felipe sa mga showbiz balita.
1: Tuloy-tuloy po ang pag-alagwa ng kapamilya star sa international arena. Wagi si Angelica Panganiban, gayon din ang seryeng It's Okay Not to Be Okay at pelikulang Call Me Mother ni Vice Ganda sa Content Asia Awards 2026. Dinubog naman ang Nation's girl group Beanie sa kanilang Toronto tour. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Dumalo sa Content Asia Awards 2026 awarding ceremonies ang kapamilya actress na si Angelica Panganiban. Nominado si Angge sa Best Lead Actress category para sa kanyang pagganap sa series na The Silent Noise. Nag-present din siya ng award sa event. Bronze winner si Angelica sa kanyang category. Silver awardee naman ang It's Okay to Not Be Okay sa kategoryang Best TV Format Adaptation Scripted in Asia.
3: Congratulations din kay Anne!
2: Kanina, mainit na binati ng It's Showtime family si Anne.
4: Congratulations, yes! Annie!
3: Super! Thank you so much to Content Asia for this recognition. Of course, to the whole It's Okay to Not Be Okay family who worked so hard on this project. Alam mo, at the end of the day, ang gusto lang namin talaga na message sa lahat is that our mental health matters and you can always lean on someone to help you. Just open your heart to them.
2: Silver awardee rin ang Call Me Mother ni na Vice Ganda, Nadine Lustre at Lucas Andalio sa Best Feature Film or Telemovie Made in Asia.
5: Congratulations sa Call Me Mother cast and staff and team kay Direk June Robles Lana sa Star Cinema. Congratulations kay Nadine sa anak kong si Angelo, kay Lucas, at sa lahat po ng bumubuo ng Call Me Mother, maraming salamat. At sa lahat ng mga Pilipino, thank you so much because right now, Call Me Mother is the number one movie on Netflix Philippines.
2: Tuloy-tuloy din ang tagumpay ng Nation's girl group, Beanie, sa pagkapatuloy ng kanilang Signals World Tour sa North America. Ngayong araw, natapos na ang 5-city stop nila sa Canada. Pinakahuli ay sa Toronto, kung saan buhos ang malaking crowd na nanood sa 8 sa The Bowl in Sobeys Stadium. Samantala, inilabas ng media outlet na Genius ang guesting ng Beanie sa kanilang open mic session. Live na kinanta ng 8 ang A Parallel World, ang theme song o soundtrack ng upcoming DreamWorks animation movie na Forgotten Island.
6: It was super fun and it was our first time guesting for Genius and I think it was a bit
2: last stop ng North America leg sa Brooklyn sa New York City ngayong August 28. MJ Felipe, ABS-CBN News.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Oh, picture, ha? Tikit-tikit kayo. Okay, smile. Hindi, may bago ngayon yung nakatingin sa taas. Huwag naman masyado. Yan. Okay, ready. Huwag kayong maligot.

stretch, pahaba in lang ang neck. Eto na ang dagdag next. Ready? Let's go!

0: Masaya pa rin sana ang feeling kung ito yung inyong mga days for chores. Lagi tayo sa background. Lakas na mga radyo. Marami tayong mga awiting Pinoy pa po coming right up. Pero syempre, makikinig pa rin naman tayo ng mga balita din naman from the Philippines. Kagaya nito.
1: Halos bumigay na po ang dalawang palapag na bahay na nasa gilid ng slope protection ng Santo Cristo sa bayan ng Lubao sa Pampanga. Tuloy-tuloy rin ang pagbuho ng lupa malapit po sa ilog. Muling binaha ang iba-ibang bayan sa Bataan kasunod ng magdamag na ulang dala ng habagat. At live mula sa Hermosa, Bataan, nagpapatrol si Jesse Cruz. Jesse, gaano kalalim ang baha ngayon dyan?
2: Oh Adrian, alam mo, umabot sa halos dalawang talampakan yung lalim ng baha dito sa ating kinatatayuan. Dito yan sa Barangay Kataning sa bahay ng Hermosa, Bataan. Isa lamang ito dun sa 80 barangay na muling binaha. At dahil nga sa walang patid at sunod-sunod na buhos ng ulan, simula pa kagabi hanggang sa araw na ito, nadala ng habagat. Karamihan sa mga residente, no choice kundi lumusong sa baha. Tulad ni John John na naglakad na lamang galing sa kanyang trabaho sa Zambales dahil walang masakyan. Nag-half day muna siya dahil tumaas ang tubig malapit sa kanilang bahay.
3: Sanay na kami dito. Sabi umuulan na lang, ganyan. Mahirap, siyempre. Kasi hindi makapasok sa trabaho. Ang kita, siyempre, pag alam pasok, alang sahod.
2: Dahil malalim ang baha, apektado rin ang kita ng mga pumapasadang tricycle.
4: Mayro, pagka panaylabog, alang wala kaming kita. Kaya sana minto na yung ulan. Wala kaming madanan, puro lubog.
2: Pero may ilan namang tuloy pa rin sa paghahanap buhay kahit na hindi sigurado kung may kikitain. Tulad ng tinapay vendor na si Brando na mula pa sa Pampanga.
5: Kahit na maulan sir, kailangan maghanap buhay. Medyo matumal sir dahil walang hanap buhay yung ibang mga tao dahil lubog eh. Mahirap sir, tulad niyan yung baha, sagabal sa amin yan.
2: May mga residente namang lumikas na ng mas maaga.
6: Nakakatakot po kasi yung tubig po hindi po bumababa, tapos dare-diretso pa po yung ulan. Kaya may possibility po talaga na pumasok yung tubig sa bahay.
2: Samantala, ganito kalawak ang baha sa barangay Townside sa bayan ng Mariveles. Hindi na madaanan ng mga light vehicle ang bahagi ng Roman Highway. Halos sumampa naman ang rumaragas ang tubig ng ilog sa tulay sa Barangay Kapitangan sa bayan ng Abukay. Nasa 6 pulgada o kalahating talampakan naman ang baha sa Barangay Tabing Ilog sa bayan ng Samal malapit sa munisipyo. Sa tala ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 7 bayan at 1 lungsod ang apektado ng pagbaha sa lalawigan. Kabilang dyan ang Balangas City, mga bayan ng Dinalupihan, Hermosa, Orani, Abukay, Pilar, Mariveles at Samal.
7: Actually, mas madami po yung ngayon po. Mm-hmm. Kasi po ito pong yung ngayon po is talagang mula po kahapon.

0: hanggang ngayon po, sobrang lalakas po ng ulan na bumagsak po sa Bataan. Unlike po from the previews na although red kami, di naman po kami ganong malalakas na ulan yung naramdaman.
1: Sa ngayon, higit 100 pamilya o nasa 1,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center sa buong lalawigan ng Bataan.
2: Adrian, alam mo, medyo tumila na yung ulan dito pero ngayon, nagbabadya na naman ang muling pagbuhos. Dito sa ating kinatatayuan, nasabi ko kanina, no, nasa 2 talapakan dito sa Barangay Kataning. Pero dun sa kabilang barangay, sa Almasen, ay nasa 3 hanggang 4 na talampakan yung lalim ng baha. Kaya yung mga nakita nating residente kanina ay bangka na yung kanilang ginagamit as a mode of transportation. Samantala, Adrian, ang sinasabi naman ng Bataan PDRRMO ay dun sa mga residente ay maging alerto at siyempre laging tumingin at maging updated dun sa mga weather update. At huwag hintayin pa na pwersahin silang lumikas at sumunod dun sa mga pinatutupad na preemptive evacuation upang nang sa ganon ay wala na ngang maiwasan yung mga hindi inaasahang insidente, Adrian. At kani-kanina lang ay tunog na tunog yung ating mga telepono dito dahil from NDRRMC ang sinasabi, ang Bataan ay nakataas pa rin sa red rainfall warning. Adrian.
3: Importante nga napakinggan yan na mga rainfall warning na yan. Pero ngayon na tumila yung ulan, Jesse, may indikasyon ba na bumababa naman yung baha dyan sa area mo?
2: Mga nakausap natin, Adrian, na residente dito, ang sinasabi nila, kapag matagal yung pagtila ng ulan, ay bumababa naman, eventually nagsusubside. Pero dahil sa nakataas pa nga sa red rainfall warning, itong buong lalawigan ng Bataan, inaasahan nila na anumang oras mula ngayon, ay bubuhos na naman ng malakas na ulan at posibleng madagdagan na naman at mas lumalim pa itong baha dito sa ating kinatatayuan at sa iba pang lugar dito sa lalawigan ng Bataan. Adrian.
3: Yung mga residente naman dyan, Jesse, kamusta naman sila? Nasa mga bahay lang ba o nasa evacuation center? May kailangan ba silang tulong?
2: Karamihan sa mga nakausap natin dito sa Barangay Kataning ay hindi na lumikas dahil ayon sa kanila, sad to say, ito na yung bagong normal nila. Na kapag abubuhos yung malakas na ulan, ay lumalalim yung baha, pero hindi naman inaabot yung kanilang mga bahay. Pero may mga pagkakataon na may mga bahay pa rin, Adrian, na talagang pinapasok ng tubig tulad na lamang nitong bahay na ito. Sabi ng mga residenteng nakausap natin ay nasa 2 taon ang walang nakatira dyan dahil ito ay malapit sa creek, katabi lamang ito ng creek na kapag umapaw ay dumidiretso dun yung tubig. Sa pinakahuling tala ng Bataan PDRRMO nga, Adrian, ay nasa mahigit 1,000 individual, 100 plus families yan, ang nananatili ngayon sa mahigit 30 evacuation center sa iba-ibang lugar dito sa Bataan. Pero ang paulit-ulit na lang panawagan ay sumunod dun sa mga ipinatutupan na preemptive evacuation dahil hindi natin alam, baka mamaya o bukas, mamaya madaling araw, ay biglang bumuhos na naman ang malakas na ulan. Adrian.
3: Okay, Jesse, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, Jesse Cruzan.

0: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
1: Sponsored by Archangel Fireworks.
0: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
1: Sponsored by Archangel Fireworks. Celebrate your events with friends and family with their wide selection of fireworks at 2245 McGilvery between Sobeys and Costco.
0: Presented by 92.7 FM CKJS.
2: Naghanap ka ba ng sasakyang sakto sa inyong budget na hindi masasakripisyo ang quality? Halika sa Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal. Kami ang may best pricing sa Winnipeg, walang gimmick, hindi ka magugulat, makukuha ang gusto mong sasakyan sa presyong maibigan. Ito man ay isang rugged truck, hybrid Jeep Cherokees, o ang all-new Dodge Charger. Nasa Eastern Chrysler lahat. Puntahan kami in person o ang aming website at magmanehang masaya pa uwi. Eastern Chrysler, naghihintay ang unbeatable deal para sa'yo.
0: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
3: Kayo'y nakikinig sa Tunog Pinoy pang Sabado. Pinoy na Pinoy to!
4: Hanggang alas 10 ng hapon, so medyo twilight na natin show. Itong Tunog Pinoy pag Sabado. Pero syempre, hindi ko na lang basta-basta kayo iiwan ng gano'n. We got more news to play pa po. Mga balita pa rin sa Pilipinas. So, abangan lang yan. Gusto ko lang magpa-thank you sa inyong lahat na nakinig ngayon. Sa ating mga sponsors, of course. And if you have a business, lalo na yung mga Pinoy businesses natin dyan. Na gusto nyo pa magpa-commercial, you know, just contact me sa show. At sa ating Facebook page, Chester Donna tayo sa Facebook. So yeah, and then just ask me po, bibigyan natin kayo ng magandang rate para marinig ang inyong mga businesses sa ating mga palatuntunan ng Pinoy. Thank you rin kay Justice sa ating controls. Ako si Chester Pangan, peace, love, and joy na ako dito. Pero ito po po ang ating mga balita from the Philippines. Have a nice weekend.
5: Sa pool sa CCTV, ang isang police senior master sergeant na bumangga at nutok ng baril ng bugbog at nagbanta pang papatayin ang isang college student. Ang punot dulo niyan dahil lang naunahan ng suspect sa U-turn ng biktima. Yan ang exclusive CCTV patrol ni Daryl Sarmiento.
6: Pasado las 11 Huwebes ng gabi, nang makunan sa CCTV ang sasakyang ito na mabilis na umaandar sa likod ng isang motorsiklo sa bahagi ng Barangay San Agustin sa 13 Martires, Cavite. Pagliko nila, sinalpok ng kotse ang motorsiklo na may lunang magkaangkas na lalaki. Tumumba ang motorsiklo. Agad namang bumaba ang driver ng kotse at sinapak ang rider na kinilalang si Ace. Bumunot ng baril ang driver at pinagpapalo si Ace. Tumakbo naman papalayo ang kasama ng biktima.
7: Tinanggal ko po yung helmet ko, tumakbo po ako dun sa may harap po ng
8: bangko.
7: Po, sa harap po ng bangko. Dun yun na po ako pinagsusuntok, sinundot po ng baril, sinakal. Tapos kinasan niya po yun, tinutok niya po sa leg ko. Tapos nangihingi na po ng tulong.
6: Kwento ni Ace, walang sumaklolo matapos magpakilalang pulis ang nanakit sa kanya. Binitbit din siya ng pulis sa presinto at habang nasa biyahe, patuloy umano siyang minumura at tinatakot nito.
9: Pag-iiba!
10: Sir, parang awa niyo, sir. Estudyante po ako, sir.
6: Ayon kay Ace, nagalit ang pulis matapos niya itong unahang mag-U-turn.
7: Nagkamali po kami ng daan kasi hatid ko po yung kaklasikog. Nauna po kasi maluwag naman po yung kalsada. Nakatatlong U-turn po ako. Yung pangatlong U-turn ko po, doon na po ako sinalpok.
6: Dahil sa nangyari, nagtamo ng sugat sa ulo, mukha, at nabali rin ang kaliwang kamay ng biktima.
7: Gusto ko po makamit yung istisya kasi nilagay niyo po yung batas sa gamit niya po yung baril.
6: Ayon sa Police Provincial Office ng Cavite, isang Police Senior Master Sergeant at Intelligence Officer na nakadestino sa General Trias ng sospek, mag-iimbestiga na ang Cavite Police. Hindi naman katanggap-tanggap sa National Police Commission ang inasal ng police officer.
8: Nagpakanda ako ng in-depth investigation as to the what transpired nung gabi pong iyon. At ang clear po na isang nakita po na muna namin is yung nagkaroon ng physical injury at red threat.
11: Tutuluyan natin to. We saw already the evidence. Need that pamarisan to. Cases will be filed. Ang ending nito, we will dismiss this policeman.
6: Bukod sa kasong administratibo, nahaharap din ang pulis sa kasong physical injuries at grave threats. Sa opisyal na pahayag ng Police Regional Office 4A, sinibak na sa kanyang pwesto ang suspect at kasalukuyang nasa Provincial Administrative and Records Management Unit, Provincial Holding and Accounting Section. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
12: Sinampahan ng Office of the Ombudsman ng mga bagong kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at ilang opisyal ng DPWH kaugnay ng umano ay ghost flood control project sa Bulacan. Naharap naman sa mga reklamong graft at malversation sina Surigao del Norte Representative Francisco Lalo Batugas at kanyang anak kaugnay ng isang road project sa probinsya. Samantala, pinapa-inventaryo na ng ombudsman ang mga na-convict ng Sandigan Bayan para malaman kung sino-sino sa kanila ang nasa kulungan. Nagpapatrol, Danisa Fernandez.
13: Naghain ng panibagong kaso ng malversation of public funds at graft sa Sandigan Bayan ang Office of the Ombudsman laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay ito ng umano'y 77 million peso Riverbank Protection Project sa Balagtas, Bulacan na hindi naman umano nagawa o nasimulan. Kabilang naman sa mga opisyal ng DPWH na kinasuhan, sina dating Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza, at mga dating tauhan ni Co na sina John Paul Estrada at Mark Texay. Sabi ng ombudsman, ghost project ito dahil wala silang nakitang anumang istruktura ng mag-inspeksyon kahit idineklarang 100% accomplished. Dagdag ng ombudsman, may conspiracy o sabuatan para mapondohan ang proyektong hindi naman nagawa-gawa. Isa sa ilalim sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong graft at malversation laban sa mag-amang sina Surigao del Norte Representative Lalo Matugas at nating Congressman Francisco Bingo Matugas II. Kaugnay ito ng 80.61 million peso Mahay-Hay Tuburan Road Project sa bayan ng Del Carmen. Ayon sa Ombudsman, kumpleto na ang proyekto kung pagbabasehan ang records ng Department of Public Works and Highways. Bayad na rin ng buo ang pribadong contractor. Pero nang inspeksyonin ng Ombudsman ang proyekto noong Abril, 65 to 70% pa lang ang natapos.
14: At least 31 million was released despite its actual condition.
13: Nakita rin ng mga investigador ng Ombudsman ang loan sa pagitan ng mag-amang Matugas at ng kontratista na nagkakahalaga ng 457 million pesos.
14: Ito po yung sinasabi ho natin na conflict of interest dahil hindi naman po talaga pwede na ang nabibenepisyuhan ng kontrata na fina-fund no, ng Congress ay sila din mismo.
13: Sa magkaiwalay na pahayag, iginiit ng mag-amang Matugas na ang mga reklamong inirekomenda ng ombudsman ay hindi nangangahulugang sila ay may sala. Tiniyak nilang sasagutin nila ang mga reklamo punto por punto. Bukod sa mga Matugas, nahaharap din sa mga reklamo ang ilang opisyal ng DPWH at ibang nauugnay sa private contractor. Inihayag naman ni Ombudsman Boying Remulla na mag-iimbentaryo ang kanyang opisina ng mga individual na hinatulang may sala ng Sandigan Bayan para malaman kung nasaan sila.
15: Ang problema, medyo sobrang bait ng korte at hindi ginagawa yung trabaho na ipukulong yung dapat ipinakukulong.
16: While waiting
15: grant
16: for...
15: Grant sila ng grant ng bail eh. Kasi pinapapiyasa pa nila. Na-convict na eh.
17: Convicted na?
15: Hindi, di siyari. Di ba? Ganun patalas eh.
17: May pass.
15: Kaya ngayon, pinapa-inventaryo natin lahat ng sentensya na Sandigan Bayan Patignan natin kung nasaan, kung nakakulong o hindi nakakulong.
16: So, tama.
15: Oh, isa yan. Isa yan sa mga...
16: At saka sino nag-grant ng bail?
13: Nanawagan din si Remulla sa Supreme Court na magtakda ng deadlines para sa mga kasong hinahawakan ng mga korte.
15: Ang ano ang problema? Pagka nag-grant ng bail, basta nagkaroon ng motion for reconsideration o nag-grant of bail, parang walang deadline ng judiciary. Siyempre, may mga rules sila na dapat sinusunod, hingi sila ng permission, papa-extend nila. Pero... paano yan? Uupuan na lang nila forever?
13: Hinimok ni Remulla ang publiko na bantayan at maging mapagmatsyag sa trabahong ginagawa ng ombudsman at ng judikatura. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.